sa kaye funu ne kachere wade sa no pay me di me sa me di akaye funu oh na mimi ti ye me di me sa kam ye funu me me ne wo ya adwene na me ne wo bom paye wo Yesu Kristo dimu se tumina enyane Yesu free ewufuom se tumino emongura wawutwemu na ene ewurade ma ye funu yi enso aba wo Yesu Kristo dimu.

0: And I know me kofa asembi ebai ewo ejanum edeya ye di ye. Na ye nimwe, but me pese me true highlight kakra etoso. Scripture na me fa yeno newo. And Proverbs chapter 30 verse 17. Mesa di biye pisune. But Proverbs 30:17 iti ni okae. Eni a eyi eja ehi. Na ebu enetie enimtiano. Esubontini huu kwa kwa adobi. Ebe tutu. Ena. Na akoriema abedi. Wanume tutu yenu. Wanume niu. Esubontini huu kwa kwa adobi. Ebe tutu yenu. Ena akoriema ebedie. Ehu. Eye serious. Babri. Enzemu ewumu. The eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Na ebu enatie enimtia no esubonten ho kwa kwa de bi betutu egu na akode emba abedi saa eni no wenyi na na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa mesawo scripture baako. Proverbs chapter 6, verse number 16. Tiasembi. Proverbs 6:16. Uya kwada uoho. Umu umame, umu upapa. Ante, ante ajo. Ante ajo. Nano na ubisa sa adena nuwa oyesa. Enemi di bibeka uho. Proverbs 6:16. Adiensia ina urade tain. Otani. Ya kase nyanku po otani bibi. Otani bibi. Ane. Na adia nsui. Ene yene krachi wadie. Nyanku po sime krachi. Ya kase obi echi wadia. Kaitite no. Obi dine echi wadia. Nempo mpo. Iti mi bubon. Bomo tuwem. Bokum ibia bom fit ni bia bowachi
1: Asempa FM
0: yada yesu wadi na chiwadi nyakopon se eniemansia bi ochi adiensia ena urade ta otane na se enso bi nso ho a eye na chiwadi obi odi obi e chiwadi kanwa any more power pani bi openi bi abaya bi ewo akra ena obi de ne nsa eka ni tiri ni tiri obi de ne nsa ka ni tirim akwada yesu sa se obi de ne nsa ka ni ti ne de nsa ka uti a wunye ni pa wo se wunti ase akula isu saa na papa bi frɛ no mpanimfoɔ bi frɛ no gyina nkyɛn na ɔmbusa saa dɛ na ɔsɛ ɔbɛba ofiri esire mu bɛba Akra no ne ne papa ɛyɛ adeɛ bi maa no na n'akyiwadeɛ nsɛ obi de ne nsa bɛka ne ti nti saa adeɛ na ne papa yɛɛ no asɛe nti adeɛ a ɛbɛma na kuma atɔ ne yɛ mu ara ne sɛ agye sɛ yɛde no ɛkɔ sire mu enti nipa kura na ɔde ne nsa kaa no ɔno ɛsi agye ne sika na ɔde kɔ sire mu na ne papa saa kɔyɛ ade koro no ama no n'akyiwadeɛ ne sɛ obi de ne nsa bɛka no onyankopɔn se nneɛma nson bi wɔ hɔ a ɔkyi nsia no kora ɔnea ɛyɛ wo tae kɛkɛ kora a ɔse yɛne tae yɛne tae na afei ɔse nson no ɔse wɔkyi na pɛ sɛ yɛhwɛ nson no mu baako pɛ na yɛtoa so ani a ɛtra ɛntɔn ani a ɛtra ɛntɔn. There are six things that the Lord hates 7 that are an abomination to him. There are 7 things that are abomination to God. And number 1 is haughty eye. Haughty eye. E yen si ane son. Na asune ye ka enia etra enton. Ha? Ye kasu obi enia tra nenton wa. Akwada omu adie.

brewo na amanyose mua no eh enu re mpp amanyoko ni koye nhyemu Alisa Hotel na ne yewunya video ni bi na hwa samedu wo video ni bi a Alisa Hotel na abehwe mamu abi no onu mu ayeye ade yi ntuma no aye twerotwero so ni bi